0: causa.
1: Tukuyatini, oh Taita Dios, gracias tam Taita y Ajomoikiko.
0: Son en este.
1: Y pacha ganas pacha unancha. Tukuy son rikua mi Taita y Azuikamoniko. Gracias Nispa. Primeramente Taita y Añojaiko. Agradecido Janwan Kaneko. Cuando Juan Taita y Akai pacha bondoman jamoikuspa. Yukaiku para intini y kupi wanyai korhanke, kroskoyopi. Vida y kitam taitaya hui korhanke. Cuando yukaiku taitaya hok tiempo kuchapa chaupimpe. Tutaya y pachaupimpe por ichkaptiko. Jantaitai kroskoyopi wanyai kuspa. Rescatai korhankeko. Y ahora ni kipachani mi kaniko yukaiku taitaya. Y chaimi yukaiku pastoku y sunruikuan. Azui kamoniku jampa presencia y kiman papá. Muchas gracias nispa taitaya. Chay pim taitaya chay cruz kuyo pim javachi barjan kiku jatu jatun kuya kuenikita nyugaiku. Chay mi nyugaiku pas taitaya kai pachapi kausaspa. Janta yupa chay kiku. Aung nyugaiku tapas taitaya. Manarakpas mamaiku pa wiksampi kachkaptiko. Umanarak pas kay mundo unanchas ka kachkapti. Nugay ko ta kata itay kayay kwarahan ka gila kay kwarahan kikonya. Hatu hatu ang proposito ang taitaya. May na sumasuma may hampa unanchas kay kitaitay. Gracias papa. I agradecido ang kaniko kay temprano pika kaya. Haukalyata sanulyata chigay ka chilyawang kiko taitay. Tuta punchao pas kami kuida wankiko. Tuta punchao pas kami wakaycha wankiko. Tuta punchao pas libra wankiko taytay manalin ko na manta. Gracias. Hay karak taytay kay temprano churigi kuna. Wakinin ko ka taytay waka wakay pa chao pimpi. Laki pa chao pimpi, nanay pa chao pimpi. Necesidad pa chao pimpi, huyay pa chao pimpi, dolor pa chao pimpi. Achigay ko lachkan ko taytay. Wakinin ko ka taytay hospital pe, karsel pe, hogar nin ko pe wasin ko pe. Nanay pa chao pimpi taytay hapari lachkan. Paikunapak mi taytay amanya kamoy ke. Hangya taytay paikunata makikiwan hayuari ko. Hinas pa palabra ikiwan pas rima payay ko taytaya. Kawarini kong kay pacha kausas kay kupin tuku ima kamuang hako. Pero palabra ay kimniwan ko taytaya necesaryo kay kuna pida ay kumansya muna. Taytay kami chay nantakama kawachikung kikatukatong kuya ko inikita. Gracias amado Señor. Gracias papa. Yanapay ko ichurigi kunata. Yanapay ko iwaway kikunata. Yaki pacha upimpikah kunata. Waka kunata konsulay ko itaytaya. Yusek ikay tembrano mchurigi ko na hatariko chkango. Wakinin ko katay-taya preocupado. Wakinin ko katay-tay pinsaminto intuikos ka. Wakinin ko katay-taya yakipa intuikos wang hatariko chkango. Kamang ko pitariko ikuspanko. Pinsaminto ko na wang hapichiko chkango. Paikunataya tay-taya rimapayay ko eh. Paikuna taya konsulay ko'y papa. Arika ipacha piro na kainay kupim. Sintinay ko ay cha kainay kupim yaki kunata. Wahay kunata taytaya. Pero palabra ikim nyo kay ko talyumpay takal panchawang Isaías Kapitulo 41 versikulo 10. Amayaman cha ko ito nyo kam hangwang kachkani. Amayakok mangiya ito nyo kam Diyos nikikaninis pataytay. Kay palabra ikim nyo kay ko tapas katukatong konfiyansa ta hulyawan ko. Kay kamino polis kay kupi tayta ininikupi. Sunita saya na ikupa. Kay panjay kulyaway ko taytaya. Yanapay kulyaway ko taytay. Kay kamino ikipi puri na ikupa kutimunay kipunchaw kama. Pusawa na ikiko ora kama taytay kay pachapi. Ama makikimanta kachariway ko chuchuri kikunatapas. Hapi kulyaway ko taytay, tentasyon ko na manta, manalin turbasyon ko na manta, manalin sasachakoy ko na manta. Tukoy manalin ko na manta, hapi kulyaway ko. Inas pa taytay kami no ikipi, sunita sa yanay ko pa. Gracias Padre amado. Hay karak taytay at chorikikuna, aun taytaya kampa camino ikipi purich kaptinko camino ikipi kausach kaptinko hipatara jawarich kanko hagmanta karun chakuspa taytaya wageniko gakotiko ikuspanko manalim paro entanya rakuch kanko paikunata yanapaikoy paikunata kalpanchaikoy paikunata taytay paikuna pagmi taytaya manyakamoyke haika ogar kunarak taytaya Sasa chakoy pachao pimpi tarikuchkan. Jaika wawa kunarak taitaya kalli kunapi puñulachkanko.
0: La tercera vez.
1: Jaika familia kunan taitaya.
0: Señor.
1: Aun dificultad ocupi causalachkanko. Jaika matrimonio ocupi taitaya rakinako infidelidad.
0: Apacienta mis.
1: Paikunapak taitaya mañaka muike. Paikunapak taitaya kalpanchay gubidan kupia. Hankao sa itaytaya. Gracias, papá. Taytay mañaka moiki. Kalpanchay kuhay ko taytay. Imañaka moptimpas. Yanapay ko liyaway ko. Hawarinikom kay timpo kunat. Kakayakam pa papá rupay kunapas. Ancha taytay. Fuerte liyata niya chaya mochka. Aung palabra ikit. Tukoy formapim rima payawan ko. Pero mana kasukuk mekaniko, mana entender mekaniko taytaya. A pesar kawarich kaniko tukoy klase señal kunata kay pachapi. Taytay wakihningo ka taytay kay señal kunata kawarish panko. Pareko pakuchkan ko vida espiritual ninko pe alista ko ipi. Pero wakihningo ka taytaya, aun kay señal kunata kawarish papas, aun son kay ko pe dororah mekaniko. Mana yue manaspa, mana wanakuspa, mana repintikuspa kausakuk taytaya. Pero taytay kami rin mapayawang kiko. Kay senyal ko na takaway kachiwas pa ikiko. Arepintikuspa, wanakuspa, kausa na ikupa, purin na ikupa, ikamino ikuta, licha na ikupa, iagrado ikipa, hinapurin na ikupa. Muchas gracias, Padre. Taytay manyakamoy kikay kunata nispa. Mayakamoy kikay Peru nasyon ni Kupa. Kamachikong kunapa ka autoridad kunapa. Hagmi taytay tukoy klase autoridad tapas churanki. Pero manampipas iska panghacho kando fisyo chahe kamupti. Kaya ekipi taytay kwenta tarindin ang Kupa. Alingkaktoras kang kuta man alingkaktoras kang kuta. Porque haga Dios mi kanki papa. Muchas gracias Padre. Taytay mayakamoy kitukoy sunghoiwan. Kay kunata nispa, Señor nipa Jesucristo pa, suma suma chuya sutilampi, chay na po ni kalyacho nispa, amén y amén.